Iba ya ka shwani mo kuk chong asno ki Mumbai nu yok pa vit par de sindu nga shi kwa no mana ni radio ma bang pa za kwa dong mana klemi ta na su shi mizung pu ba transmission shi bang ra ta na bo ba transmission pa za ko minister mer nong la buk tsa.

0: Ahoj, hello.
1: How?
0: Nang ka asang chuba nuwa biya.
1: Chan ne mua biwa.
0: Ala ni achang mi chila o. Asang ala hyanga chungana isa lung i chak chiruwa nang na kiti nurang go sa chang gada.
1: Haya, ni na sa cha dan hen mendebrang la ro ao.
0: Hai ne.
1: Kati no.
0: Aho.
1: Tan ni la rai la chak chiruwa sa dae ma na mendebrang la ro nang a chuba nuwa bida. Rang ba.
0: Chan ne mua biwa. Hai.
1: Hai, hai.
0: Aho,
1: Rarune.
0: hai ni, tiung dang gua cak anting ya kala cim cung bisu cia kala ya oje, sung kala ciluai.
1: Hai. Hai,
0: Aho,
1: lai. Iya,
0: iya,
1: iya,
0: iya.
1: iya.

0: in achanga nisa sa zulukang tichi sidir sa ka nergi ji zungukang naishilama ki ba achanga asen taru cha su shi sindung yang lo ba a ser terin lok nong ya rer asen senses asen terin lok
1: asnugi dang zibnar lok achanga kenatin ba angashi cha

0: sizakok anong jirang ni nubar jaktang request na ba jina muziki nunga siyunga masar kita nga siyunga as a responsible citizen mabang sitak nung mulong sa malaretes si sitak siner
1: kupa tiyari ang utsi lamang damsya aruko at saki iba tiyari ji na inasasa na damang nung timdam liyar da ang adadra tatantang ba jay aginong takam kamsaksa. Sarano malaria da sitak puta da sirang ra kiji inyak sila masira nisung ka iba ji kumaan na balut sila.
0: Tamasa nang mitsubuzla kje sir timbaga nang 60-80% jiwo plasmodium vivax taswa malaria gi shangar asir iba jiwo mild symptoms agi dang shangar asir muzishita kudang chitye muziki nong mamongi tanap sangwar asir plasmodium falciparum malaria ju dang dasa shiba ji ler sa kudang mamunu iba ji budeter muzima bang shita nong den zakteter asir complication matuki tanap sangwar asir malaria muzia government hospital ajak nong shangar nam na nga ti aga tse anong ji kutang na malaria gi shanger kuma tudu ba ga tse na kuma ji tse ma bang shitak nong kha ta nga mu zu to ki full course ja gi tse la thalisa plasmodium vivax malaria nong mu zu ka bo 14 days a ji tsa ga tse kutang yang ma ji ma ji de mes nong ali ba mes n a jak chi me sa ma tak tse a se anu ta na ban mer la chang a ma ma na yong a malaria gi na ji shang tse na relapse as it's a nong ji dang iba ba ji si ta ka ji zi la a ser no na malaria gi shang a li ra bang te ti mosquito net ta long nong ji mi chang zi la ki jia ser na mer la ji dang ji mudab nong bu na nong yi an u tang ar jia mun na zi ta ji yam ba ji kum dang a li zi la
1: ka nong blar o da malaria ta si tak nong yi jin bu a li zi a su shi ni sung kai ki ji sa inyak zi la iba tu tu yu ba na yi o dang radio ang ar dam dun ta dam san lam sa dap tak zi ner
0: tam a sa dang pi sa sa kuma preventive measures like it's lana that's no dang malaria bamba malaria bo au nong asa aya drum nong tim bamba de ber anong ji asno dang kulun me chang di me chang aga ki tanga sa za ko alo nong asa za ko from nong aram nong na government ya ga ba long lasting insecticidalness na alliance sa bo nong ka tong lia iba ba jam shi zla mr dang to ka nong ba mosquito nest tem do na chunga dang merla me tak se iba ba jam shi nong bo na ji kam sa ka yu de ts Asir yamaji anu dana songbo mosquito repellence na balangwa merla maru taksa tsiba masar tipsi tsa sushi idam repellence dem coils dem masra otomos lotions na masra mosquito best idam jam shi tsa je asir akok nombo windows nongar mano screen net to inok no ata chongba se tsi asir sushi ja tmang ayem ji ma de ka de zong na chungwa ka panga tula sushi ji asim nowa aji ya kamzak se tasir kaji anu community in control kuma community as a community kuma control se se na das no asni ki te mag to se ta ma chong na ma yu se la o se se se ma shi ma shi mer to ka wa ayo ba ku ba nong se nang de na idem ja in dok se la ma sa chong chong a ben de ta yu se la na la tem cha na ki se nang de na mi yu dak si mer ka yu se la ze reason dak na a cha ka nga chong a shi pa nga ma sa re mang ra yu se la ze ayo dak se bong a cha kya hap ta nong kum bo a zong da shi dok se la asir yamaji community participates potholes misra dang chi song na ayu bat sendum idam ji yang no sha chi song na bat sendum ji samatak chi la da kalir asir ano dang biological control da she as no iba ba ji dang as ni akuk nong bo merla mesin aji ba angu ya kalir na kapi fish da she kambucha fish idam ji dang am shi da za ji
1: changa de madang malaria da shi dak dak achim dakar dang azuk sa ayi ga dang udar udang ano ta dum sa nai radio angar dum dang The do you but Mistra Tanga the Tsuka, Yabu Akatsiner, Dasabalira, Tangmabanga Kalim Satap Taksiner.
0: Tatam nong ni Achatang, Yadang Shiner. In Jalima nong, 2030 nongbo, malaria eliminates Suguda declare as its target nong, Achaki Muranga in Yaktip Tagi. Tana Asin District nongkuba, malaria, Tanaban Mipa, a ralier. Ibachi nubur Achaki Kalimitaka, am the Burrera nongbo Ibatumang Yatakuza as its. Aser Kalimi Yamachi, Longshimer in Yaktang. Malaria control sa yu de tang mas asnok ya asin district nungi malaria ya mishi misha sama tak se de zi anong chi nubur dem ajaki malaria ta shitak nungi kamzika ali zi asuji kishi imya ta chong dem benshi zi la misra kichi kumba inyak zi la idam ji temulong akacha benshi nungbo ipa tongbang asini kok de zi anong chi manani health and family welfare department den kalami deka amdipur ipa malaria tongbang ya rara ji da tan ayong sokner kang atang pilar
1: Tane, Dr. Mardula Lamdur Nungi, Asnuki, Aikadang Angazukuku, Asnuki, Liunga Audang, Idam Dangadat Badamia, Unung Dang, Ayutsumas, Saka, Anakushia Takam Nung, mapa kama inyak sa sushi

Asuki Cultural Promotion Society ajanga ang kamiyo sinong akitits to bukana na mga shugu manini asnokten sutsulu asitulu kajanga chakisang u sinong akitits to bukana na mga angati.